ربي والمقفى بآله كأصحابه والكل أهدى وأنبوه أي خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمتحمته المقطع ko defé légui nak ba ci mujju nak moy nga ngay teggino ci buñ ko tuddé wala ñu tuddu autorum buñ ko tuddu mukk raflel autorum tuddu ko muhammad kesse bu ko wax mukk ko muhammadur rasulullah wala nga muhammad annabi wala nga melal ko lo xamné day woné ak magal day woné ak ya ayyuhan nabiy ya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasul alquran non la koy woyé ko woyé mukk lo xamné andutako warmal andutako sagal ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik yoyep non la ci def kon bëgg yëneenti bi moy sababu magal guddem gi wala sant yalla ci guddem gi ciofel goge nak day jur ak roy goge nak moy tax nga jariñu ci lepp lo xamne dang koy def ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam kon la cey muju nak moy ngay tassare ab yëneenti ak yëneenti dañ ko yoni da ko tassare diko tass ñepp diko deg ballahu anni walaw ay aw seigne touba dina ko sunnatahu insa rabbi ubayinu sunna day man dana ko biral dana ko tassara bi ñep xam ko lool kon yannat la ci yi nga xamne day tektale bëgg yoonent bi duñ ko wax ci lami rek wala ñu jang ay bayit rek wala ñu jang nangam rek wala bëgg na yoonent bi rek waye dañ koy wax te jëfé ko ci roy ko sallallahu alayhi wasallam ci ay jëfëm roy ko ci ay waxam roy ko ci lepp kon lool moy yi nga xamne mom lañ bëggono andi ci sopp yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ak roy ko ak dundal dem yi nga xamne mom la jall ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu maynu nu fekke ko ay deewen yu bari te at bu jot ñu defé ko ni ñu ko señ tuba diglé ci taxima bu sunnati te yalla nangul nako assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: amna ñent handicap yo xamni chaque année li lay dund ci ndox mi lañuy nek mënu ñu jog fa nek buñ fa mëne buñu jog seeni wajur ñoo leen yëkëti wala buñuy def lenn dañ leen koy def fon tok lañ koy def ak ndox mi ak nawet bi seen ko day fess del yoon beulé yoon teuy bu bess amna fa handicap yo xamni ñu bokk nday ak bay ñinga sa ndox ma daw tax defoon nañ ben effort ba nga xamni wa Touba Sakane ñoo na ngeccel leen ko waye ren ñi ñinga wat sa ndox ma bari na handicap yi nek suba te kenn lu leen deg nak amul kenn ko xam dina taxaw défendre handicap yi wala mu taxaw gis seen metti mu taxaw and ko ak ñom wala mu indil ay solution amul ci dekk bi amul bu ñu ñi nga xam su amuñu ben moyen suñu dañuy jog di daano ko di jog di kër di dox ak di daanu di fakkasal ak suñu tout ak yu mel non kesse lan amuñu dara gis nga ko mi ngi ñew ci taw bi ñi ngi ñew ci taw dano dox ba yex fi dug ci auto yeek bu wacc fi da amuñu ben moyen bo xamni mën nañ leena dimbali kon dañuy tal suñu loxo suñu autorité next dekk bi suñu serigne ci next dekk bi serigne Muntaha ñi ngi lay ñaan yow mi nga xamni yaay borom dekk bi ñi la koy ñaan dila tal suñu loxo dila ko dagan handicapé next digënté Mbacké Touba ge yego ko xamna boku ñu ko dina safaro handicapé sonu nan handicapé nek Touba sonu nan handicapé nek Sam sonu nan serigne bi ñi la koy dagan nga jappalé leen do la mëna jappal ci zaire ak batin
1: kokoy Mustapha Mbaye ndox momi muy wax nak daw ba doon moytu ci Bourse ak yenn ci ay jangoro loolu ye waralona Bara Gaye bu Media Afrique indi won fi nak ay helico ñu doon wër dekk bi di ci xëpp poudre ngir mëna ar askan wi loolu nak matar sar na ren ji mëna ñoo xaar lu ni mel waye nak kilifa yi nañ ci japp fexé ba loolu nak bu ñëwote ñu duggal ci seen loxo ndax ñom lañuy dimbalé mu ne nak yit nañ ca bolé wa Mbacké nak ndax itam ñomit jafé yi metti lañuy jankontel ñaawlu na yit infirmerie bobé Bara Gaye tabax fofé ci lycée Mbacké 2 ba nopi ne ko rapporté ken mënu ko jarriño mom matar sar ñu andando tewlu ko
2: yoy yi buñu jappé nit ñi té bayiwuñ ci buru day ñow wala yenen fièvre té daw dañu constaté won né docteur Ndey Mangue mi nak ci district bu santé bu Touba bi di ñu wax prévalence di prévenir ni choléra da fay ñew da fay am ci dëkk bi buñu pulvériser wu dëkk bi après magal gi ak inondation risque choléra dina am ñu waxtaan ci CDD ak sous-préfet bu Ndam ci kanamu kilifa yi ak Touba ci kanam ci ndigalu Serigne Abibou Mbacké ñu koy ñaanal yalla suñu borom gën ko katanal ak président Touba ci kanam biñu waxtaan yoy yep def cartographie dëkk bi hol site yi nga xamne dafa amone ay inondation yu doy war te ay mu tollu ci ñaar fukki point ak ben ci bir Touba donc Bara cordoné ko waxtaan ak Seni Jinja biñu ko defé Touba bobu and ak équipe ñew fi ñu dalal ñu ci Touba ci kanam ñu and ci Serigne Muntaha waxtaané won programme bu am solo lu melni ci collaboration ñu cordoné Bara cordoné ay drone yoyu ba ay inf lolou ñu ngi koy dogo gis ci aduna ñun bañuy dund ba lé drone bu jog tim ab dekk di pomper ay yo ci Afrique sow jant sax yakarna gisugo len ko fi kon alhamdullilah dekk Serigne Touba mom dara jom man na am lu nek nimbal lolou nak ci ñu ci sante bu baax Serigne bi ndax Serigne bi bam ñu sasse rek la lolou soti ci kaw lolou nak ren aussi président Bara Gaye ba légui ñu ci dynamique bobu ñu ci waxtaan buñu sañon dal buñuy pulvériser ren buñuy pomper yoy duñu bayyi Mbacké ndax fi lañu gané aduna fi lañu dëkk ci Mbacké dañuy bolé commune Mbacké ak commune Touba yépp pomp ko sëriñ bi amna ko mën nako té ñi ngi koy dagan suñuy lox
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarëm ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
3: IKAB FM
4: fi ci Touba Ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
5: la radio citoyenne
3: IKAB FM rek moma ci doy
2: 103.5
1: IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bo fi ci Touba Ndam ngeen ñuy tewlu ci bande FM bi 103.5 waye fepit fo la ne ci aduna ngeen mën ñoo tewlu bo leen defé ñet www.sunfm.com ci Bruxelles ci matar doon wax ak yoy yi lu ni mel waral nak Serigne Daré nek fofé ci centre de santé ba né fofé ci kër ñang wala bok ta gox ba dajé won fofé ci barabu fajikaay bi and ak nak OGB ci njital kilé di Khady Diop di major santé communautaire liñu bëgg nak moy ren ji duñ fa gis genn ci Bru lool yi nak waral ñuy sakku ci soxna Ndey Maguette Diop mi jité district sanitaire bi mu baxé len ay moustiquaire ci bare bare yo xamné dañ ci mën di fagaru nenañ nak ñi ngi soñu it Serigne Daré ngir CPS bi ñu fasiyene amal ngir soñu askan wi ci Sibru ci tamit ñi taxaw ci jonne ba ubbil len seeni buntu ak li di Mohamed Wilana doon wax seen kaddu ñu and do tewlu ko
6: xalaat yu dajalo la jugé ci Serigne Daré parce que